paradiso mala moko abanda kotuna yo kasi life ezalaka wapi yo soki olakisi ye nzambe olobiki omoni nzambe nzambe ye yo akotuna yo na litoi bongo satana satana mpo azalaka bakoto yo tala ngai na elongi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola na ebale mpo na kolamba ye ifoka kosukola ye

0: fantisir na ti mbengo na ndo so kwa la da na to do banga na mongo mbanga ling ba wenda ki mbanga so te timbi te na Bruce Londrin na ngwi na ti ndo kwa singa li suro to la so ti mingi na ndo ti pa le ti ala so sa ki na da manango me ti wala so si apre baccalauréat si tenen ti tenen ala gumu ama kanda ti ala na bagi ti ndo kwa ti dek si ti tenen ala mounu si ago na bagi ti université ti bongi tenen ala inscrit tere ti la kasi pa le ni wala lenteur ni a ki mingi a ki kuta mama ten so si a ki la so na ti kwa singa ndro kwa singa li suro timbi Martino de ki timbi giter na poko ti ndro kwa singa so
1: a tu ndike Luka li suro
2: Centrafricain ou Abé Africa, Mbibaramon, Zoni Gango, Nati Lissoro, Nada Fonono, Ndekiluka. Ou Abé Africa, Iba, Damanon Miti, Aziawe, Natia Langusu, Gatikodoro, Loveni, Lugunamba, Gatik Batati, Boali, Silozi, Yangati Kapati, Manon Miti, So, Atasosi, Atondani, Kojunukosi, Le Lundu Nakodoro Wande, Le Kirna Batati Bongi, Natonganasi, Iba, Ike Sarateneti, Zingo, Yangati da, Manon Miti, Iba, Aikimini, Yeso, Iratene, Chen, Soti Fatene, na kete da manangombiti, atondani na maternelle, na primaire, asina secondaire, ngasi, asina gasinda gi, soatene université. Mais wabi Afrika ibalaso, veni kota kwale akinatiko dorso, asarangu, mingiawe, si azweke demater tala, ademani, a ondoni, et ademaso na bangonuti, comme si agubeta kota osiko dor pepe, akiti mawa. Akiti mawa tenti intenti iba lasso ambeni a wabi Afrika sosi awara baccalauréat wala ambeni society tenfade agwamana mitina dasinda giti bongi na batati bongi ge wala ambeni sati gwi na dasinda giti kodo wandi ambeni awara pasa pepe ala awara pasa pepe tenti tenti ambeni ambatala a wabi Afrika mingi ti a wabi Afrika di matere sosi tonga la madafono de kiluka na tamina sangusi sara ala tenen a sara ayenga mingi sosi ala za mbeti tala na mbagi ti direction ti examen et concours titene aba pikotambitini soit il a tenu authentification ce kojo kapanila na beninga souci aiki titene a munala amakanda tsala ni titene ala wara pasasi agui a sou iritala na dawa titene ala mandambiti tsala melasu ibaki ti mawa na bagiti direction ti examen et concours alimbi fu ifa iriti ando ko ni tonga souci titene akotosi kodoro azile tsala da bitene ti mawa ngwati lasu tonga si moguna ndokwati examen et concours akiti mawa Amo lingia ki sigi na 3 heures du matin. Ala sukwe sa iti tene, awara ama kandatala, wala ala iti tene agusi, a authentifie ambiti tala niso, so la zaka wese ala ki gana pekoni, wala ala iti tene ala agusi, aza ambiti niso, il fo mon sigi na kotan dapre 3 heures du matin, na ti a risque, ti tambla na gere, ti gombi ti si, ti sararon, ti doutin bi, azo ti kwa ni wala gana ngbonga miyombi ti ndapre ou, wala ngbonga gumba yao, men zoni a gana 3 heures, ti kwa la tenti, a tena kumugi kete nombo ta zo, epi na pekona wae, il fo ambi na kwa anko, Mais quel est le nombre sans mousse, diplôme ni archisigna ni pepe, authentification ni aïki da pepe. Mais, ma compte de tertu moutene, n'y est là à passer, n'y est problème ni aïki n'y est. Si awa be Afrika qui souffri, en batala wa be Afrika, zoti kilo na moutene, aïki da pepe. Guide mala ikima. Mais, do kwa ti binik bia, souci, aïki batene ti manangombiti akida. Do kwa ti binik bia, sa ki batene ti manangombiti ti, adasina gisa tene kuta manangombiti akida, rasi do kwa ti binik bia, sa ki batene ti manangombiti, nata kita da manangombiti aïkida. Ak binik bia sou, tene ti n'y est. Si ala ki tenen ndo ti yesu est-ce que tonga na ala veni so se ki akuta aussi kodoro ni la signa 3 heures du matin agwa lutin bi 15 heures ata matin non la sa mbiti ti mon pepe wala mbiti na ki da pepe mukiri est-ce que la veni akizangia na beta la et tonga so mo sa ning bi na tin ze oko mbiti so mo za mo ara pepe tentinye akitenti so amena wa bi Afrika aga asara mbana ala ki sa kwaso azara da pepe est-ce que ala yeti sa kwa na pe wala ala yinga ti sara kwa na pe akirunda sekunda tertila men ti tene a bagi mbeti ti zo sa tene a authentifie ti ba wala ta vre bak la lo wara wala vre mbeti sa ki ti le tala sa muna lo eske aki mbini sa limbi ti tene a sara nze o ta aki pasika ka tonga na ye mbeti ni alundu aki guna ndwa asina zwa asigi tonga na ye mwke inga pepe tenti i antonke wa gosinga ipu sundu na kota zoni ala kenti tentene e ala kenti tentene mba tene paske la sa limbi tene ta tene mingi tamina zo sa bala zara kota zosi ala gombi tonga ba zoni asara ngu mingi na ndoti mbatanisi ya ko changer pa ça veut dire que zoni a petit innover encore un peu mini capacité sa zoni ya kidapalimbi a gimino wa bi afrika so ndara tu langba zoni longba na pendera final ndara ti ganayé do sarayé met on va zo ninga na ndoti mini ndosi gidema gidema si ya ko changer pa zotonga so wa bi afrika so kwati lo unja walimbi aguna na mindunde a mbini mbati ndi asa kwani mingi ta wa bi afrika ni mobala so ala pika katengangu amina kuta usiko doroso e ala ki e ya wa gusinga ingo igo chunda tena mza tena niso ala tengia yanga ti mbana chala ala teneke ala ki chala zuti biati kodoro ala ki azusa ki nati kama polusu di biati kodoro ambi niso lo tene marati na biati kodoro ki oko andaka mem biati kodoro na inga nga lunga pwe me lo venu lo pika na kate e aga ngiati aketa mo lingi ti bubango kodoro e azo niso aduti na nduti mbatana weso ala ki machala zupepe tonga nasi mo bara na sangu chala kwa mba tene ala veni la samu biati kodoro na zala nduti mbatati dia e ala la fana lo yesu lo kisara e non lo la fana la yesu la kisati le kena kodoro pepe don ambini agati e digi biati kodoro ni pepe me ala gati sa baba ti marata la wala baba ti kama pursuta la e ti sara mbana na kodoro na mbata la wabi afrika ne iba itene pali soa ki tindi mbisu na mbagi ti direction des examens concours wa kenzoni sa kuta za zile tala da tonga na siya kaya masinti sa nkwana ki dapepa kisa na mamba kwa lingi ala buli ti gana nzuna masinti sa na kwa tonga na zo ti sa nkwana ki nzoni pepa lingi ala ziya la gyan zuna zo aza asa kwa tenta wabi afrika tenti azo a lingi ti bagi pasi la kwa tenta mina mbata la pepe ikina ti kodoro sa lingi zwa koko aduti nzoni tonga na service etakida asala kwa ti tene zwa ban zoni na pikoni me tonga na si ndo kwa niso a lingi ti mamba kwa pepe a lingi ti sa nzoni service pepa ki nzoni l'état zile chiluda le bion ya ti kusalani wabi afrika iba aiki kasango ndu pepe aiki pongo za liti mamba kwa pepe me aiki tatene ti tene bi afrika amai singila nala kwa sosi amafade disoroso ki timitere na ingati pikon.

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes de Voto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pidon Fuget Pidangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Itenjuni la poso na zukwen bonga basamba limbe batati bongia wa kon bonga son wa bagi tinde linga na bagi ti batanga fo fa fati so sango na ngati amichi jani Amidi Ibarala.
17: Ibarala mingi Martin Ude Ibarala so kwa iki madafono non deki luka na lisa sangu tiye su dunia mobimba sepila la su langu su azani tene tise niti li. Tene su batene mbiri mbiri nando mama tene su tene ifa aye su andu ibana yati gigi kandaka gina batati bongi. Do kwa susi ya iki musini wala iki mutonga na azo susi ya iki na akwali tiko bela tili. Aiki na akwali mingi titene lusara kusala chulu na ligini Alexa Felix Angbandi.
18: Kete danganga suge akayambazo susi ya kina akwali na lichala. Mene kubuchu ndangwa zoni yake oko, biuro uchi major nyake da, ndososi yake mutonga na zoni yake da, nga na ndososi yake yamba zoni, na ndososi yake za agba kuuda, nga na ndososi yake za se azoni yake languda, kwe abuba. Na ndochi ya bona gigi na gbechimburu, azoni yake kuge chitene, tongana iye ilichala alinguchi gwe na konsultasyon, wala tikir tene na onde buchala. Na achi blues tilo chivuru, Natali Kutu, major ti centre ni akiyamba zo chiko bela ni na chikubuni sosi ya amur ni nga na plafon ya buba mi
19: metombere nsa ye mo onyo to nga nga mo na lo sawe mo onyo ni ajime mi oro ajo ka na la fi
20: ajime ya su sa fe olela
18: sinango iniso Marie ake iriso emu na lola loganga na rendez-vous
20: temba sara kamen ate minya ka fa pe mitindonga pe ebi minya samba bzo bidu chale biwara yeroni bivona ngati bitatu sala sa fatse imi lambi voso dana buba ay ka tsa gigige a ere si linda to la sa dape do ay fa le ki dana le ka poet na ite ka tsa bina
18: se fiacre akina pa le tili asala songu balota na ndonia we atak pa le so 630 ki nani lo gonda zoni sa kusala chia wanganganiki
21: dusa mwe tunga so biri akitunga sope azwa kakwa tunga sumo ba kubata kubira tuso gisu ba kusala kunjande na 15 16 wangangani ala kusala kwa sala nduni bakulila tiala
18: nena nena kwa leso si ya kage amena sewa abadba kegona sewa chala na amena ndochumu tunga nala tunga na chibu miso kina ngbeche etapepe frakarita na bagi chibimbu aketapandechi Ernest irisunga imuna lo sosi longa kolo kena pali na lichilo na pekochi nyongo asyoni ya manga
22: tumba e mwana ati son enterre bon ikuna hôpital la pédiatrie hôpital général saka bala gambi ki asoimbi mege quand même vu na carte son tetika ndoni ka même sal ni soye même na yanis a place la monnaie même zone quand même après ukuna so solide ya dikete mon la ngoda ya traitement son mais si te moi son tetimo même si est cher mon doit ça
18: idabeta la so kotala ngo so asepela ni na so so akichite na inga tene na ndochi ai so si akenzoni ndachi batango seni chini chizo gati chibira na fango pekochi licha zosusi akina pale na lichala
17: singila minginala Alexia na dawati ya pale susi ndo kwa sarawisi suwa ikina nisu mukunzi tindo kwa sarawisi ni Dr. Caleb Kiti loe dabiani na pekocha pale nisu lo unda na kutazo chikodo tite na muma mboko nala siyala lingi tisara kusala tala na ligini ngana mbagi tonga su lo unda tite na alekirada suwa ikina mbigini kasi akusala ni kwe alingi titambula na ligini loe kilangwe na singa tala Alexia Felix Yangbanji
23: effectivement sarawisi sa kwa na suwa pale laki mingi sebe ke gouvernement sara efor mingi donc tel celui qui a été plaidoyé là mais ça a commencé par le gouvernement bien bien sûr par le ministère départemental de santé n'était là un billet qui était dans notre service n'est à mon avis côté né et ça quoi journée parce que état service on présenté ça à gagiti hier que pépé à mega service hôpital quoi qui tonso donc à ce gouvernement né à mon bon côté ça c'est service à ta journée
17: amena sanguna ça sanguti so na gbata tindele so ekina tu kota ko recommandati ba mingi bangouron c'est wati mini masika wali sungutu la sara balako na omene tonga susi ya kona lichi mamboko aturuguti la rusi so ekina begini kasi ala batene ala si ala zati retana na atmini kapati dingumbanga na mangwa si wasu masika ti ala si a kina kwali na pikuti so si lo tukungo tonga su so ekinde kutilo so ekisara kusala na aturuguti la rusi so tonga na watongo na la kobe wala cuisine tonga su si na pikuni za lo koli wala ndiku ti masika wali su na yati mbini danganga na ati mbini ndukwa fangu mbanga tonga su si aturuguti la rusi su agombini biru titene agwazilo nangangu kasim so ekimamati masika wali su lo kwana lichi mamboko wa maracha kwa li tonga su si lo unda na kutazo chiko do titena sara kusara tala yamba aiki parfait aiki parfait di kome se si apika singa na lo
0: Okay, kala kachu unse gina me ujira di kengoni masi chitishu tule siya su lango usina koko lugo pika muna lume ma mokina para buka lumyo nga ani jame kanda aki buka zango na yelozo aga munga pehe ya su lugo iko ako lango na chuku esi yon nang basa lugo masi kani lo sambe to kakan se nise kenso babasi ya masi enso lomo ko yisar se koki ya lo ni ngon di ngona si lona koko na o loga si kia zong ko yun sa zango na yeti lo sa kwando chari aken lo ten banyi singoni niko nichi ona ito kwa masu yisar paka kakan yi kia uzo abanyi lalu mchimi ya kumigo niko yoroni angwa kete ime mlope mle mjinda pala abatanga wa pidi ambe na yoroso ji iko na ningi laki akame aini kete amen lo wala santi kete na koko na si igo na tere nito angwa sebe na gazamu na jo si lo chiku nso lungwale ere ala na ambe na risu na ayote raga agati na ala sigina la si angwa zianga za sigina lo ala yote raga hukana za chuku profieru sene aris na yite na ya wazalo nigo ni emete nilo ambitani kasi profieru angwa kesa sangwa mulo bila zalo na la josi iba ikila koto si ime nge ni ada limite lo mungwa pe da chitungu wa da chunga nga pe ruwa lo mungwa kapona muyo ra kori na ni atakipe ni jangila la vinye nge na yanta ila tunganga faa kwa sofi
17: ida beta la su wabingo tene na litazo wala procurer ti da dingu mbanga ti batatindili ya ida pepe ti tene akiru tene nanduti a kwa lisu kandaka na mbagi tonga su da fonono ndiki luka adi awara kirungu na tene ti aturugu ti la risisu si abitene nanduti ala pepe ilondo na mbagi tindili yo na mbagi ti batanga fuswa ikina ati uwa mpfafa azu susi ya ikina anze tonga susi ya kona lichima mbuku tene ti juchingo njoni chala ala unda na azu chinjoni benga na andu kwa suwa ikina gbitile ta pepe si ya ikimuma mbuku na azu ti tene agusi amuma mbuku na la gi florente andisho atingi tere na ambi na azu suwa ikina anze
1: À la bumbi, naïti association, soit irmi, kombase, naïngati manja, atene, mamboko amusi, awaze so, ala kena, akbale, titengo kobe, timungo tunga, ngati warango, bururu, titamalangorani, luke waze, ngbenaye, na kete tilu, melani, jimlabe, wamwa, mama chamblenge, masambala, lufa, ap monoso, luwara.
2: Dutingwati ya imawa mingi, sapasi, ngangwa idape, aragina ngwanda, sigina gigi, aragina ngwanda, jijigindo, apa waze, jicha, zutumunga mamboko ton, so na ikwa idape, membu warango kobe, ti anga ti ai pasi mingi datli ti kwa anga danga kwa ki data mlengele ere lango da ndo aso gogi agba kuru kwa esi gyan gi bia ere gi saloni lango da gitoso
1: yeni agangangu na pekoti mungo mamboko ti a mupe so asal kusala ando na mbageti kete kodro ti gofu mukunzi ti bumbini ahmed abdallah lo dema ti tena asara na la mbini nduti mandango ichi awaze
3: ina anga centre ti ndika pepe auparavant ina centre centre ti ni sola actuellement agiraga la police depuis 83 la mu centre so ati ti ya de warambeni santri tenji kapao. Donc, iki sara renyoni gina karche, gina anga darambigi.
1: Atasu ambina wala legeti sarango a kekete adengo buze diachala akwibini pepe. Anise Caleb Musa, mukunzi ti forum ti droit de l'homme na yati batani.
24: Mbila so, mje kena neche ton bilimira mbake ti biyachi kodro wala so kena yati gouvernement lo. Nanga ONG so akaga, jasi ala zi lecha la ngangu na ndoti au waze so si ala muma mboko na ala tonga so miponsek sara sababu ti maingo ti kodro tereche a wanze ti bombi ala tongana azusunga zuwa pete zara na gigi ape
1: a waze so ala kesara kusala mbini pepe ataso ala kena makanda ala fabiani ake pusala yamba na yati asarango amandako tisango kusala na yati andu kwa so ake mu mamoko na yati batani chiala tene ti gigi chala alimi tene akanga legi na lape nga ti tene apusala yamba mbini pepe batangafu gi florante andisho da fonono ndekeluka
17: sangu na kodro wande mbiri mbiri na mbigi ti muritani na peko ti penzi ngunga so si ngu burubia ti kodoni kasu aiki Mokhtar Oldenjaya aiki nandubeni si azamba tati kusala chulu wala ludimishone tonga sosi gati koloni akiri nala nanduti imba tati kusala chala na pekutu sosi imbeni tondo hasigi afatene losulu iki mbeni mokunzi wala mbeni kbeni ubia so aiki bando nandutene chinguchu wati dadanika asara kusala chulu na ligi ni pepesi ala zamba tati kusala sosi aini kwa tambula lani na pekutu mbeni wa so ati na ati mbeni ndususi aiki sara angu chuwati dadani da na langu baluse na oko tisi na langu baluse na use tinje chuku kurusu alondo chi on na sangu cha wangurundi mbuti gerela haba marati bazu bongiti ambe gita wali ni tonga susi ya tibiri ngangu na ati ndimbuti gungu ni tizingwamba soa ikiti ongo na jezo olympic soa ikibagi gina migiti lonson jenes na ngusa kuse baluse na domini miambi ala tibiri na dawati aljiringu miambi sala ngwa gina ni para sindimbuti kiringu na kibande gigi na bikuwa use soa ikiga lakwe na migiti alji aundi tonga sawa sangu tisu na ngazi sangu ikiri singila na zuka dujifadi kwa mani martini udikiri na lakandani
16: kuta singila mingi nala amichi jani singila nga na tasisi banga na ndocha baku chinde mbisu ute kete kojo teile kete ichi mite na jon uit bagali na chindu kwa singa piko cha sangu chindu kwa badalizu
4: ala ikigibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
5: ala pika singa iyo na kundu ti stopa tene ti dafono non deke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
4: ala tokua aunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga nando banda terre facebook radio de keluka tire fondation hirondelle
5: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyon ya sango
4: stop atene mbeni pialo si dafono non de keluka mamoko na union européenne nga na coopération suisse

0: d'affronter sur la team en gorn pour la limber en bassamana en dambo to son d'affront de kilo kan banga sote timbi na tereto sou na Sabrina Larissien Alio na ti kwa singa konomi na d'affront de kilo so si l'on doti le gawa Sabrina Ibarra la la sou maman tena le timing en doti
1: Ibarra la Martine ou de Ibarra Azoukwe la sou e ketene tene timeni kotan do kwa so am iriti kozumaf so e kemu ko foronda li timba yengo ti akonomi na ti zwati semak
2: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
3: Le magazine de l'économie.
4: Masinga Tikonomi.
1: Nayati a kusala tikonomi rokotongo anginza sosieke batani defango anginza nga warangonzoni bibeta la sosieke defanginza titene amu pasasia akodo amai aike na gunda ti garati mosoro sosia batene aike ngangu mingi na ati zwa ati semak dani loso kozimaf asara pimba kusala mingi ndali ti atene sokwe loike batene nandoti a garati mosoro loike bata ala sosieke defanginza ndali ti mayengo ti akodoni nga loike mungangu na bibeta la titene ala defanginza si akodo so eke na ti zuwa ti semaka limbi ti mai na lege ti akonomi me kusala ti lo mbrimbri ayeke nye ndani nyensi kusala ti lo yeke ngangu tënë ti akiti nga akota ndokua dengo buze tënë ti aleta so eke na ti zuwa ti semak ndali ti ala so eke defanginza mbrimbri ala so eke na ti zuwa ti semak ti hinga atënë mbrimbri na ndö ti akota mama tënë so gene ni na ya ti kua singa ti e ni ayeke ande daniel kuefi wainda so eke batënë na ndö ti akusala so abatënë ti ngbanga na ndo kwa ti kozimaf mbupa ti konomi laso dida sabon ayeke fa tënë mbrimbri na ndö ti semak kozoni kue ambeni andu asango ti konomi ti yenga so
3: le magazine de l'économie
4: kwasinga ti konomi
1: na pekoni so singoro gbia amu na nduzu tongaso ngiri ti ngu ti wa ti dada bongbi ti awagbungo koko balako si ahunda titene ayo na nduzu tongaso nginza ti awakua ti leta nga titene aba peko ti atënë ti pension bongbi ti awagbungo koko so ahunda titene tongana ngoro gbia amu tënë ti ala so ti sara na kusala

0: Catherine De Keluka, la publicité.
1: Wabi Afrika ti wali dati koli, na lango balako na wako tinze timbo ya rea tingusa kuse balu siandone omene, Bi Afrika ikisepe la lige wako na dunia mubimba matanga chamo lenge wali, nandoti mama teneti dunia mubimba, kangangu lenge inafango seleka chamo lenge, zangu ngangu kwa chisa kusala teneti njia chamo lenge wali. Na kodro siseti Bi Afrika, matanga soke luti nandu mama tene, ziangangu chie na kofroti teneti njia chamo lenge wali, dali tileke kwa kiki reki iswa pimba. Sepe lango kuta lango soa bagigi teneti ndu kwa biyongi ya soke bandu nandu teneti maingo chazu, batanga wali, asi wangana amo lenge, mamboko na mamboko na wamungo mamboko. Ndali tilangusu, government soro batati busangwa. Ndali tisu, aitinga ngu na itisori na atyaketa ngu isu aondoni na tereti awali. Useka patisipe langwa langusu wa kedujande na atimida batati Bi Afrika. Ndali tisu kwe, government kisa kusala kwe chikanga ligi, titongo mbila anga na chibatango tenechamu lingi wali. Tinguso, fadinja tenechima nangwa ya limbi chidutida, tenechiseni inga na tenechibatango zu. Awali, abumbi, azutilini, awa mungo mamboko, ibumbi tereti etikanga ligi na tenechifango selika chamu lingi, nga ikanga ligi na ligi kwe tenecha itinga ngu, imu mamboko mingi tenechinja anga na teneti kekereke cha mulingi wali. Batango mulingi wali tilaso, akile kirengo kekereke iti kodro. So, aiketongo mbelati government Bi Afrika.

0: yala ere chingo mbina
1: alima yema ele
0: otamuna ipasato osile ketere osite eza bale kusana itaswa gampeko ala kwenga kimbere itoso nongo kuna ndambo seke na teretia la
1: chambu kombi chambu kombi
0: amichi dani fadia mwasa ngo chinda preso
1: yale wabuba
0: edalo chindi kwa gana peko.

0: misatonda wa.
1: Bumbi tibango na dozi tamulango tima na ngombe chita mulenge atondanya wa chibite na mecha wa kodro kandaka aikinganguna na meya wapata mulenge chide azende sosi ya kinatia damo na mechizo wa mulenge tila ke manda mechi na yani John Gafara ake mukunji tibumbi chala so ake ba tenenti njoni tamulango tima na ngombe chita mulenge na kolo chiba yanga
2: dokte yeso ki wande na cha kita kodro na yata vaka na cha ikolko iti tate neba ikoni azia wa ala babache mungi ala londo aleke terzi da chikoni ipero kumansi tena mungi tila tena agwine koli ba tene agi kuta tenu se bingo tena mecha la ekol pa ekol village pa village
1: ngocha wafango mbetu si aketi leta aiki na gbeni nga na mbake bakuruti sa ngono kusala nga usi ati ambeni alingi peji tena kiri na tena legiti kwengo manango mbeti ti amulinge na kodro ti bayanga bayanga prosper seke kwali dafono no ndeki luka
0: imu singila mingi na la prosper seke kwali si fanala so ndo kwa dingo buzi ti PPNC nga na bumi soki na gbeti leta pepe vision verte RCA asara mene kusala na inga soa on soa eke mene kusala ti tongombera na au manango mbeti na ala soki fambeti ni na ndoti ayo soa ngurwazo na njoni ti enasi ayeke na peko ti azingo azindi tene azia azindi na ti adama na ngombe ti so nga sara munga ngoe so ti tene ala lu akeke na ti adama na ngombe ti so ayeke na ti gbata ti bongi tongana e si ala so ayeke na ndö ti kusala so ayeke sara ti tene abâ peko ti akusala so si na ya ti angu wala na ya ti anze so ayeke ga akeke so alu alingbi ti tene akono njoni wala adama na ngombe ti so atombera da alingbi ti duti njoni ti tene e pika patara na ndö ti ahunda ti e so yeke yamba Ursula Dikolum so lo yeke oko ti ala so ayeke na ndö ti ndokua dingo buzi ti PPNC nga na Guy Marius Galetia so lo yeke na ndö ti bongi so ayeke na gbi ti leta pepe vision verte RCA
3: ya pakara Ursula Karin Dikolum Bibarala
4: singi la mingi Ibarala Wagosinga
3: na tere ti ala ye na pakara Guy Marius Galetia Ibarala
5: igoni Ibarala Wagosinga
3: e tongaa na mbage ti ala ge ya pakara Ursula bongi ti ala so ayeke entreprise PPNC asara lani tongombera na wamanda ngombe ti tene ala zia zende na ti adama na ngombe ti ti sara si dama na ngombe ti na duti nzoni nga ti tene ala bata akeke so ayeke na ti adama na ngombe ti ni ti tene na bata ye so ngurwazo me tê ti nyen ala sara kusala so wala nyen la motive ala ti tene azia nga ti kusala ti tongombera na ya ti adama na ngombe ti na ndö ti aye so ngurwazo so
4: biani Wagosinga tê ti kete mbai ni PPNC so ye ni biani atene pollution plastique notre combat ayeke mbeni bongbi ti amaseka so alondo ti rokoto azende na ya ti avaka na ti sara si azende ni ake awanko mbeni fini c'est-à-dire que amû azende ni olioko ete e zo ni siki buba ndo so e duti dape e mû ni transforme ni e sara si aga anko mbeni ye ti nzoni tene ti kekereke ni la si e gbuli ti e tene na hongo so yeke honka na ya ti adama ndangombe ti hon na ya ti avaka ti azende ahondo ni mingi si e tene e en tant que maseka e yeke gue na mbage ti angambe ti ababâ ti so ayeke enseigne na ti aécole parce que e gbuli ti nzoni te ayeke ndo so si mbrimbri ayeke wara agba ti azoda e gue na mbage ti ala ti fa na ala nzoni sarango ti alekerengo gere ti azende est ce que ayeke bigi zende ni tongaso wala yeke mû zende ni e za na mbeni ndo si kekereke amû ni alekere ni don e nda ti ye so si apusu ti gue fa na mbage ti adama ndangombe ti so la ita Wagosinga
3: e mû singila na ala yeke kiri ge na mbage ti ala pakara Guy Marius Galetia alanga kue na mbage ala lekere kusala ti lungo kiki na ya ti ambeni adama ndangombe ti so ayeke na ya ti agba vaka osho gba vaka miombe ti bongi so ayeke bongbi ti ala so ayeke na gbi ti leta pepe action vision verte la si asara campagne ti lungo kiki so kpale ti nyen la si ala bâ ni agbube ti ala mingi si ala lu akeke so ti tene akanga lege na ni
5: tongana so ala tene ge ye e lu kiki na ya ti ambeni aécole 4ème 8ème mbi ye ti tene mbi dabe ti ala laso vendredi e sara activité so nga na mbage ti 2ème arrondissement na école lakuanga donc nda ti lungo kiki so na ya ti aécole ti mbi pensé ayeke nzoni e fa na molenge so keke ayeke tongana gigi ti zo donc ayeke mbeni sensibilisation nga e ga na ni na tere ti amolenge so ti tene alanga ka ala ahinga ahinga so keke ayeke vraiment nzoni mingi alors kpale so si e bâ ni si agbube ti ye fade so ayeke tene tënë ti réchauffement climatique so ayeke mbeni ye so ayeke ta tene bia ni ndo achauffe mingi donc danger ni la ahinga kue e doit atene e ngba na peko ape e mû amboko tene e lu akeke e lu akeke mbi pensé keke ayeke na mbeni role so ayeke nzoni mingi ti régulier apupu ti sara si ngu apika nzoni e puis voilà donc ayeke bango ndo so e bâ si e londo ti sara akusala so
3: akeke ni so ala lu so ayeke ok ala lu keke ok pourquoi ala choisir ge aécole so ayeke na ya ti gba vaka osho gba vaka miombe nga na gba vaka use alors ke agba ti aécole ayeke da na ya ti gbata ti bonge
5: oui akeke so e londo ti lu wungo ni mbi pensé

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodosu kwa angu akodosu alingi ti wa kubela so leyoko tongana kodosu ti be Afrika ataso ale ti wa kubela ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na terati sioni kobela so ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti lungananga
1: ti bata terati mo ti bata asewa ti mo alingi mo ba gere tango boso sukula maboko ti mo na njoni mbunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo swa sa kobela ti chauffe ngo terre lode wala simene asigi na terati lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwi loro iyo na danganga so ke ndungu na terati mo tongana mo baso mo wa kobela ti chauffe ngo terre
0: tongana mo ba meni zo sosia sa kobela ti chauffe ngo terre wala meni asigi na terati lo go iyo na meni danganga so ke ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mambo konalo
2: awa be Afrika tongo mbela so akindali tiala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazo kwe ata moke koli wali wala mulenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimiti sinazo kwe danila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chivaka mungo maboko singi singi ko jenu kwe si lango ota alimbi chikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidua molingida na yati gba vaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo le na le na dalimbe ti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo ti peko ti bekombite ngana laposo ti tondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi ti pika singa nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala
3: radio ndikeleka ayeke awa gosinga bale osio na ndöni na ya ti akita kodro ti be Afrika
4: Bambari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
7: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndeke Luka.

0: tere ndali tia zukwe wala mbai ndali tia zukwe kwa singa ti da fonono ndeke luka na ligo ti wamba itiala jerve la koso laso ikiri wara tere ti ma menifini mbai ayesu abagigi na ngoi so tongo ndani ya dulani da pepe si kongo ndani ya kedua ndida la oko pepe ayesu akutarati abatani na ligi tia tene na ligi ti ndara si a teneni azo amani abatani mingi asi na ngoi ti na molaso ti tene ye mani e spata tere ti e na ni e sara gigi ti e gigi ti agua yo ala lekeri tere ti ala fade e yeke ma laso mbai e ti kunda na gaduru kunda na wali ti lo na gaduru mbeni ye asi na popo ti ala ala leke tere ti ala fade e yeke ma mbai so
1: mbai e mbai e lizoro e lizoro e
0: mbai e ni afa na ye atene na ngoi ni kala ni koshon wala gaduru ake so so lo yeke na amoso mingi lo yeke na nginza akobea ye gbani gbani gbani gbani gbani si na yanga da ti kundaka ye ni aga ngangu kete wara ngo kobe ti te ake ngangu si wali ti lo atene ka ndeko ti mo gaduru so mo na lo ake wara ka tere ayeke sara liso lo mingi so mo lingbi ti gue ti balo ti hunda mambeni ye ti tengo ni wala nginza ti tene mo ga na ni na i si i kpengba na ni tene mo wara fade mo kiri na ni na lo ape kunda atene ah so nzoni gbongo lila balo londo lo gue lo ba gaduru gaduru aki ape amo aye amu na lo atene mo ke kiri na ni na ni lawa kunda atene o nze oko ye kiri na mo aye ti mo kue kunda akiri na ye so lo na wali ti lo ate ala zo na ye ti ala anye mo ba so lango ayeke on lango aon lango aon lango aon mo ti ba nze oko ni alingbi awe gaduru aza yenga oko na ndöni si lo ga lo tene kunda lango ti kiringo na yongo ti mbi ni alingbi awe mbili ba mo ape so tene kunda atene ae ita ti mbi mo ku kete si mo ku kete si mo ku kete si loki loku loku loku ngoi zeuse alingbi awe be ti gaduru atunda ti so na mbeni la londo logo lo wara kunda na yanga da ti lo na kunda papa mbi lo tene kunda lango ti mi so mi za na mo dimanche oko tene ni ga si ade mo wara aye ti ni kue ape nginza ti ni na aye so kueni mu na mo so ayeke dape mbi lo kungbi da ti mo yeke buba aye ti mo kue na poko ti nginza ti ni so na aye ti ni so ni mu na mo so kunda atene ah ita ti mi mbi gu gere ti mo sa aye ni yeke mbi bikeli ti mi mbi yeke gi ni yeke yeke mbi e kiri na ni na mo gaduru amu ligi ague lo duti mo ye ti balo so yenga oko ni alingbi awe na ndapre ni kunda sigi atene awaro lo atene ah ba laso so lango so gaduru afalani so alingbi awe ba lo ko ga laso ti ga ti hunda ni tia ti lo na ye so lani e mu na ti ti lo so ade ye wara ye ni ape iza iza mbeni ndara na sese ti tene asara si agboto ya ti ye ni kete si te amu ni pasa wali lo atene sa atene atene bon karako so mo ke nika so laso mo ga ti nika karako ni mu tënë ti mo mo za na da mo mu gini ni kiri na gere ti ni kue na ya ni mo mu gini la mo nika na karako ni e puis mo gi mbeni bia mo ko e tene gaduru aga lo sa tënë na mo mo zianga ape mo sa tënë na mo zianga ape fade mo ko ba ye so ayeke si mbaye mbaye lisoro e lisoro e tongana so kodi ti lo afa na lo wali ti kunda amu tënë ti nikango kpe kuta tënë ni lo za tonso lo za karako si kodi ti lo akiri na agere ti lo na ya ni kue ba lo gbu lo na gbu li ni na da mbani tonso mo ba tene tënë la lo ko nika na kpe Uloko yebya sarango ye nandara akenzo ni mingiyo sarango ye nangangu akebuba ye mingiyo sarango ye nandara akenzo ni mingiyo sarango ye nangangu akebuba ye mingiyo uloko yebya dilo soto solo ko nikana ko nikana ko mo dibando zo ah katura siawe katura tene wali tukunda kundana nandwa Pigazi moye timbila. Obadibula. Sarango ye ndara kenzo ni mingiyo. Sarango ye ngangu akebuba ye mingiyo. Kantura tene memo. Mwana misata na mosape. Kolizmo anandwa. Pigazi moye timbila. Ai sikunda maji na biati no so sarango ye ndara kenzo ni mingiyo. Sarango ye ngangu akebuba ye mingiyo. Kadura tena iru tena memo. Hili mpana la mkusa suwanye. Mwana mbikisa tena mwosape. Kuli tuma gwandoa. Liga tumu nita tumi na hako bena. Iti msuko mwuna na nanisula. Lomba si ikibia mpapasu. Konzo on. Ondo si gaduro. Gaduro kwa boto. Kuli tuma mbolo bazo tene. Tene tini nikango. Boto. Bina munda temo. Iti sa tena mbia mwosu. Biteni tini nikango. Kwa iti mwosu. Nangunda fade mwosa tena zo. Hai. Wali chukunda yoro yanga tulona kuta tutatai gaduru mofambia teni jini kango na kitu miso mbibuka na mdocha mamati mila mbigana ni mobili na mbunda usu bisata na temo bisata na mwazi yanga pumbache gazi temo na koli temo akiri na niye chini sulu na wali na mbati pika patara mwazi papa jiso mwazi bando so kunda angoro kambiro sigi na kukosi dalu teme wali chini nya sinye si mwako jina toto so atena ai gaduru la gagi Tunda bodulo so ni telo mungu dape bani mbati ebiati ni ni mangalo nzoni apesi lo mute ni tini ni kango na kizi ni lo bina ngunda kunda tena ma mute ni tini ni kango kizi wali sini mo bina ngunda ba ayiti mo kwela ni waraka na yachi taki mbeni tangati yiti mo lasi ni guni gana ni so mo mute ni tini ni kango na kizi wali sini mo bina ngunda so ni yeteni na mo ape gaduru mo gwe mo gagi nani teniti nikango na kwiti wali tinso ba ayiti mo kwela na taso nikikera namo ah pin usengo zokera bunga tura gatura ba on na poko de linda tumunda tokulu kijini kwalo tena wala tina sisi kundati kwa ka otulu na sisi tigini ro ba kundana wali sula tuti ala ke terita ala ke ya ke ibia za tene sarango ye na dara ke zoni mingiyo sarango ye na ngangu ke kupa ye mingiyo banila gadurso lula fade tatena kitilu lula fade yungu chulu akina litiazo lukilu luga zuchugu chigingo tene isu lumulu bika na ngunda na mkonjo lubatulu tene akitene lani bi anda yikundala lusu fade lula lukuna ndochi tene ni lukilu kiri nagbichi tene ni simuba nila angwachi kwingi na ngoi chichi lasu noba gaduru lakwe wala ndochi zendeo wala yati wako onta lagi waka onta na sisi ala mbachi gigi tene chini kango na kwe chiwali chi kunda sula nila takasu wake na yati mbaisu wake ne isari na mwazo pepe ata mola si mukona tatine mukona raison tene so ikitene so gwena yini yeke gwena yini na legiti ndara fade ake muna mo tatine jimo bae tungana mukona tatine simo bamute mukona tatena we mo sara yegi na ngangu sara ngwe chi ngangu so alimbichi buba yasi tatine jimo esa yina ndara aita sila kwe gigiti alimbichi mbanzuni singa gigiti alimbichi kwa yo ala mwanzoni fade ke wara tere na jenga tipeko tima mbeni fini mbaye